on your near one mara ni ayare sapon one mara na onya me ba ku beya ayare na onu obo suru pa asas one mara ni adu onya me ko.

bia ne na ene na di kan a otie me ewo dwumadie dwumadie ye frene me menti adekrentia ye kase menti no sisi a me no we kase otie me sisi ai oda o sisi ai a otie me anabia wutwika ana wo dwumam wo ba bi se die kra na bia na otie mi enyina no eye enkoda nti ana nti ye bre meboa eh enkola nti ni ebre Neme be kabi bi kakra Ane me menti ene me be kabi bi e de befa we be bia me de befa eye sebi ye man mu bi a eche bi ebi wonu mu a eye abache boni bi e won koda bi su se otisa ene Mama de uti wia jai sadie. Minim se enye man na na tisa. Na mani bi won ma sa na moti. Se ne ba aye bone na be ma won ne tie eka. Eka na nimu a. Na ba ne bu afu ade che enye ne ba pa no. Unu se ba bi won mu a owo ba ko. Na mienu. Na bema bi nyame na dom na sokushia bema bi na bema ne eware no na bema ne ne kufie nyame abomote bema ne hwe no ehwe akola ne nyina fa akora na fa akora ne se eye ne ba a wo hwe akoda ne nyina aka ho beti akola no ebi ono ma onfa ni die ani bu emma bema no adentia enye de papa no no de papa so oba bi Ye kasei ne papa no so ensola no pa enyi sika emfam de no ne papa emma emetua ne school fees ne papa ensane ne sika babe mana fa ne se eja oba waware ne sebi oba de so pa oba opa na ye mmun nyina meboa eti be mana fa no ane wo hwa akono ne akoda no na akora ne yaade ne se nye ne se be mana no ekoka pe na oba no sebi ko sebi enyaade onyinyo nanim ana betia tia susu tia tia meba ebia na akora na dia wo ye ne nye ebu onuma akola ne suban bia order na die enyema bia wo ye boche maame na ede fe bet be mani ehwe akire hu se bia akora na dia wo ye ne or sei Eti adi na akura ne ye no on pesa akura ne beko ho but ma mene ka chese eh ade unzu nti akura no unzu mo no unzu nye ni sei akola bi timi je ne papa na nim ti ka se nyo ba ne mi o nyo ba ne mi eti se mbe na obie na no ka che ne se enye oba ne mi enti uti metia me uti me ye mi sei no ha Eti se be ma no so ma ne bufuka ese kenye me ba no so dia sa na che dia ko o papa ho ebia o papa ne sa be bi kwa no che gato ebia papa me bi o che no kra no unni ba bia wo ebia papa be bi o nam kra no me bi o nam bet o nyame ehumo bro no obi nyame donti ewura o be ma bi mu ewura me dia hwe wo afa o maame afa kona no wafa waka no ho ene wo no e boka na eti so koto aduane a ka eti koto aduane mienu na jamini mi se jamini koto mutwe na ma beti mi to abeti ne eseya mini oba mi oba we ne bedie oba na mini bedie no akola nka ho but wa hu se akola aka ho ntino otoye no wato akola de ndi aka ho oto wo de ndi aka ho ama akola ne benye bi edi la sa akola ne bibi na be ma ne kwaka na wanya adaje wanya butre wanya akoma wasi ubo akase de bi akona no susu ti akona no susu dwodwo susu ye ni sei aden enyo ba no opa ko ubi na chechia oba no bet se wo hia bibi dia okop opa no kache ni se bwa me na ebi asei akona na tale bi fi obeto samna na da babe si ata ne no be ma ne beti sika akoto samna ba odi si a odi be si oba na tare E
ɛti sɛ bi ɔnoma no kasa bi a mempɛ ɔba a wawo baako anaa mmienu a ɛbi ɔnoma bɛka sɛ ɔbi nti ase ɛbi a deɛ akwadaa no bɛyɛ akyerɛ no nti no ɛne spam no twa no ɛna mekɔfo ɔba a ɔnwoyɛ na me ne ɔbaa no ɔnwoyɛ ne akɔtena ne akɔbɔ bra ɛgye nyame a adom no asɛ mmienu ɛwɔ a ɔne gyamea mu sɛ mea mɛba no no wobɛtumi atea no ɛmana yie ɛma no bi su ɛne mobae ɛne ma saa deɛ ɔbiba me nua baa a wɔtie me ɛma bo mfu fa asɛm yi ɛyɛ asɛm no fa bɔ ntoma no bɛrima no anya aboterɛ de ama wo ɛbi kora a wonim sɛ woka saa ne woneyɛ bi nti afei bɛrima no adwo abɔ ne tirim pɔ sɛ woba no ɔnka ba no asɛm biem da mmerɛ bi woyɛ adeɛ bi kyerɛ no akora ne yɛadeɛ bi anya wokɔtea no no woyɛ biribi kyerɛ no bɛrima no abɔ ne tirim pɔ sɛ ɔba no ɔnka no asɛm da ɔnya kɔbɛpam akora no afinifie ɔhu akora na ne bo afu bɛne se deɛ ɔtwa sa no ɔnim sɛ n'akyiakyia ɛti medɔ wiase adeɛ no a ɔba no yɛɛyɛ no a papa ne kɔkaeɛ a maa no bufuyɛ no a ɛsɛ wonya akasatia no a adeɛ bi ɛyɛ no no hwɛ ɛnyɛ nomɛma nyinaa na sɛ bia ɔmotumi ka wo masɛm ɔbɛkana no atom ɛtua ɔnom ase a menom ho sɛ mekɔfo a wɔbɛɛ ɛfa ne no akɔla ne ka ho de mebɛɛ me fieɛ mɛtaa meka asɛm bi sɛ aberanteɛ bi ɔno deɛ ɔno nkɔa ne kɔfa ɔbaa no a wawo nan wawo maako maako nan ɔwo ɔbɛnkyɛ no na ne bɛyɛ baako pɛ na nan no a ɔkɔfaaeɛ no na ɔnim sɛ ɔnya adeɛ mmerɛ ɔno ara na ɛsan tiri mmirika adwane nnan mu mpaboa ɛsan baa back menka nkyerɛ wo sɛ sɛbiako sɛbia nya de ɔbaa wokɔfo ɔbaa no wawo baako mmienu a ɛyɛ bɔne daabi menka saa kasa no na mmom sɛ kasa a mɛka kyerɛ wo sɛ ɔbaa no ɛyɛ de bɔne ɔyɛ mfomsoɔ bi na sɛ wokuru no a wakɔware no bɛrima ne ne teɛ no wɔtea akwadaa no na sɛ akwa ne ade no anya a mensupɔto ɔba no mensupɔto no ɛnyina ba no akyi ɛnya adeɛ bi ɛmma bɛrima no ɛnnu ne ho sɛ wabɛfa wo ɛne wo ba no bɛtena hɔ ɛmma bɛrima no ɛnnu ne ho sɛ wabɛfa wo ne akwadaa no tena hɔ kɔsɛ du baabi a yɛ a na ɛya sɛ akwadaa no bɛyi ne si aduasa akasa akasa no akyerɛ papa no ebi akwadaa no ɔkɔ abɔnti akɔdi agorɔ bi akɔhu ne yɛ bi ɛna ɔde ba fie ɛde ba ama ne papa no nti papa no bɛhunu yɛ a ɔretea akwadaa no ɛnam sɛ ɛyɛ wo deɛ ɔba ne nti no woyɛ mu ahyew ɛna ama wo bu afu na wopɛ sɛ woka biribi wogyina aba no akyi kɛbaa yɛka hyɛ gyina bɛrima no akyi ne gyina na mommienu gyina monka mom na montea akwadaa no sɛ adeɛ a woreyɛ no fra kɔntom ɔne suadeɛ wobapa no akasa asɛ nkyɛn no akwadaa no bɛhunu sɛ adeɛ no a meyɛ no me maame no papa aka abɔ mu sɛ adeɛ no a meyɛ no ɛnyɛ but berɛ a wobɛyɛ wo adwene sɛ wobɛgyina akwadaa no akyi na wone papa no aham no akwadaa bɛhunu sɛ sɛ wokora kya noakyi nti papa no fa anideɛ no buo ma no ɛti sɛ woyɛ saa deɛ no a na ɔmu akwadaa no ama woamfa anidie ani buo ma papa no ebi soso a ɔpam akwadaa no a ɔka sɛ ɔpam akwa bɛka sɛ daabi wopam meba sɛ menkɔ sɛ menkɔ meba no nkɔe mene meba ne nam afei na bɛka kyɛ ne sɛ ane ɛnya de ne sa kɔto samaaduanem nti ɛ sɛ wodie ɔde sa kɔto aberɛ waaduanem ɛ sɛ wodie ɛti saa berɛ wo so bɛka sɛ wonkɔ ɛti bɛrima ne bɛfie a na ɔde adwene fofoɔ no bɛfie ne bɛbɛ baabi ahu akora no ne bo afuo yɛwɔ sɛ yɛwɔ mmia no m a nnipa ne bi ɔnyɛ
ye wo be me bi onuma se bi ekuse bi nyaade o ti akola otimi ti ama ne buru so ebu o ma de so bo bo akola nche obo ne otimi nche de obo ne kunu enu de me support be ma se bo ne akola ne kunu sa but akola ne yade ne senya ye wo ti eh ye wo kan ye wo nibo ye wo ti ane so de ti akoda no o ni o nyima bi obetimi de ati akoda no nemu mse be fa sekan ade ade abambia otimi ebie mu de dibe pa kwere be jini dem da bi ene de me support o nemu mse akwara ne yade o mse eyo ene nkoda bi a nkoda na ba no bo se obetimi ye ne ye bi bo se wo sa sa bi no o chia ne ho no o ye nyema bi no ye bibi se basa basa na ade ne papa ne hunu se ei akoda ya mene ne ti debi debi akwara be ji mi nsemti ma menti ane na mentwe ni mfiri ekwambo na mefanem na ekwampapa mu no masa ade na akwara ne be ye no maame be pa cho jawu kunu no janachi ane ne montwe akwara ne mfiri kwambo ne mefanem na ekwampapa mu.

0: na no ka kye mse wo ba na me wo ba na me wo na wo na abeti ame
1: eh
0: na lucky na o ma me nso so na o ma me pia bo ntin ti o ma me ebe pia so se akora na ka sa na ne ogoro me nka na ada ma me no ma me hu se se se bi wo ye wo ye o ba tampa
1: o ye ba tampa eh
0: o ti akora no me ni wa na de o ye no no me kura me die ni isa wo buru ni ba no pa pa pa pa pa pa pa ema o ka kira kwa han se se o papa o papa e tiyan wa o ka kira se nyon e wo sa se o papa e tiyan wa na se o no o tiyan wa o ka kira se e nye ya e ni kana da se nye aman fo ne beji akura na kama amenu me nindi o vene ba no na e ne lu nye chino di o kane emani bibiri e life e tisa se o wo ba enye woni ne wo chakpara no kra na se wo kra ni bibi na wo ka ye mame ne toye ne nim akire wo be ma no wo kra na usuru e kina bi akra no kra ye bibi a wo nkana se e ye ma no bibi ri su bai mo ma ku ma ku ma ku chebe ma ku ma ku nim nyansa
1: awa e ba mo ti ba ka okay mame me ba me fa wi gra ke hello
2: kai sa su bi ka wo
1: e ka to so oni
2: ah ma di ofokuma
1: Abokuma.
2: Konongo.
1: Ah, okay.
2: Ogo Jamisho. Odi ni man nam papa.
1: Dasi.
2: No ko na mi ni ni pedi fosi so yo bi die ya.
1: Na die ye ye.
2: Ko bi o ma sa de o ke yi no kura papa papa wa fa ni man na se don die de man no. Mi ni bi atra. Da. Na ni pa na mi xe no no ene ono na obo amie ti wo no bi e baki na se akoy bi o na wo ti ana na mara me ni bi e bu afu e ka akoy ne ha hu se ti a me ti ana no e bo amu e ma da ti no na pe bo si ni ti akoy de bi a o ti o fo kuma e na wo bu mi na bu mi ma e ka wo no ene bo mama nsu majuma ni majuma ni my daddy akuyi togoro ko na mele mi mar bi won ma obuye abase boni nzu do no che de mi ka ke no kuyo bi dia na di yi no akwa no ani oni mi ma group akuba akukura na mi o se no ka no o se o de
1: we da se pe
3: eh

attach contractor be be be mo ache na na o se di tutu be bi go otunfo kwoso akwa mu ohene kasa ya che unu sa

0: se dia wa wa sori no
1: sa nya me no
0: ono ani ani ni na God is a chap, no so
1: my goodness.
0: Onu so ani ani
1: ni na
0: di o ma wie mu no ma ya ni die no
1: oh my goodness
0: ono ni ani ni na mo ajo nya mi dada
1: no
0: onu a
1: onu a
0: ye ni ni na me se ni e wa wa nya ni no a
1: sing for me my God
0: onu a
1: ya ni ni na
0: God is right, sweetheart, and pronounce
1: my goodness,
0: huh? I'm running.

0: blessing. This is indeed legendary worship, and it's all about the legends in praise. And then I ever so obeti nana forinka, obeti elder jarinka, obeti usueni fifanka, obeti Professor Kofi Abraham, obeti Hagar Pia, and ni bebre kaho, and yeah, the legends in praise. Ever Papa, kokumpe.
1: Niko kum na jayi na yo ya wo yen kola sa.
0: Okay.
1: Nako meti anaju ya dana akrofo ba me papa so. E twin sika si ni so se wan fani sika wa ma. Tata na msu mini papa na wo ekure yasie.
0: Okay.
1: Na iwe msi ya me papa na ma re ho. Nti em se e firi ho no na misuku kuro mu no akoye din.
0: Okay.
1: School crew na aye diamon enti e kova se sa aye sa dia me ma me de me ma aso fo se omo ne me nanti no mo fa me enti timi.
0: Okay,
1: o da da aso fo bi no mo na se sa na
0: je se akronfo ni be wie ni na ma bra bo be ye slow cry be bafom
1: e bafom na je se ye nim ye left and right baby e be fa bi e bi o.
0: Okay,
1: na nyame bie kwan to baby a e kwan intimi na.
0: Okay,
1: ha na ni ko school no ko duro be se form 1 no.
0: Okay,
1: me lo ko yo fia satan na me papa nso kromfo prepare na oni aho odin so be fi ni school bi e
0: se o ma nfa ejapade na nko keke o mo sa prepare no
1: ejapade ni scanning ade na ona papa chese akurasi woni zi woni sika wo no mzi so anyes bibi so ama mo pa dia sikani ade ade nom de be yina no aho enti e du ba bi no na se mi jai.
0: Okay,
1: na mi didi asofo na chi se de ma me no e kan ye no aha enti sa sem we no ko ya re ho sem e de ma me satana me na na enti si.
0: Okay,
1: di school no e kro no a me wo fi na me na no aho no menen ya hunu ame ehwia enyeyi na emubui nso ehunu yeri mubui.
0: Okay,
1: emubui ya na ame kodi hospital doctors insem no omu ye mo operation se ni adeade anti seminanti na ohwia se de obusa me ho asem ti na mede we ni so seminanti na ohwia hun se mena no left one se de isitie no mede bo kokope metwe no metwe me na anase.
0: Okay,
1: sana me dinanti ye bibia ko ba bia no me den yakopon asem se yesi se o ma enkwan e media.
0: Okay,
1: inti se o busa me hona sema na akoye se obi onimi bia se na wo biem so akura se wo no papa na e kura nim se mu betwutwa o papa no bi kura o mu e ka wo nti wo so nti ase
0: am
1: just meti ase me nan mo mu na manya no se ni amepe inti na kakra me pese nipa na adwunum bi on sibi e obi ho me na o pese o check me na me wote me nema bi ase fa me ho a kokompi no ye ba se music ne ba ma bra bu mu a me bobo bobo nyum no a e na ewrade ye madom disanyum we tu makoma na me se metwre.
0: Okay,
1: kwam bia so metwre sanyum
0: account na ba kumpa
1: mpo e na aka me ne nante a
0: obebo kokompi
1: me boko kokompi no
0: wo ye ra
1: na me ye ye urade aye enti kokompi no a e ba anyum no mu no em se ni bi kakra me ka dia ahwe atifo nso so enti ase ene mo abia bia obi sia me kina bia se be won ka se bia akofi bi na bia me ko di ye.
0: That's right. If I come mu
1: ah come na wa kuna mi dimi na ma na bogo bogo me ye radia ye fast auto pass mo to pass no bo ame pa o mo ye good o pass mo pa kasa Yeah. Na nso keyboards no.
0: Yes, legendary.
1: Utun se odi ye adwuma
0: pa. Odi ye adwuma pa.
1: Ya pa be ma high me dey high me ni
0: ka. High the pa. Yen san ko biem one more time na ye met ye from them. Evra come moi.
1: Oh. Na ka mi na ba ku a mi di mi na mo. Me ba ko ko me. Me ye radia ye.
0: Ifra kumema.
1: Ifra kumema.

yebe mao eye scratch card na wa scratch ni wanya code bi na code ni wa send ni code ni ko *713*27#. Mojada sifu o send ni ko ho ye pe na achede a ye de mao no

dia sadie enyumi umani bogu ebe hamepa se wutike mu kwa soria dia sa se wakwa soria po ba dia sa se wusu ofie wantumi an kwa soria dia sa se wa ya sabia wa dia sa se wo bas ni mu tukoya dia sa dada homa mi wate dada homa

0: sentiment e de aka ho busia ye kona fe yakwa kudin koma ne mse kosiara se di dua na chese ensure yen have talk no na edru so di kan ye de chasse na ididin komo e de fire pomoden ho esan se ye kwa ye be no se wa wuti mi hunya dia ntumi nti radio no na me hunya dia mi ntumi nso metena emekasa nti ye kwa ye be nyina sika ye pe edaya ibisi ni nyira ya ho den na ye depe yedisi unisika untimi nti dan sana woni ahoden so untimi nkopisika ni bi sana tie na enwumre se de bia woni mu no mene Dr. Ben Nyako adodo na friend se Dr. Mehingham papa na wode eye enuane esayade no na de bia yetwetwe nkomo wo fie ha sei na Mehingham wa ono soso ewa ha ne ba efred mehamwa ono ewa ha ana afi mehamwa ono soso adinaja mabaja fodi o matina sidada akra jk yamwa ewa ha opanyi oridwa ono soso ewa ha sei ana afi e papa osofu dia ono soso atinase dada Dr. Mehingham atinase yenkoda yenkodi nkomo ana otwetwam ye di nkomo kakra okase ebeto aso na ho enkwa enkomo de ani bi dok ni e kasafa de ehinhu de di kama milika mu adwansa akwaba
1: ya eja
0: nkomo na chicha bi aso yenso
1: that's right
0: na ho twie di nkomo na ho twetwa mu no na enenso so no ye beto aso kakra na ye nsha sie mfam free ba bi a yiye na ye koye nim kakra bi a na afi enem pese ukasafa yade a efre ni se typhoid yade a efre ni se typhoid isan se sayade mehuse nye mia mehuse enye yare papa kawa experience ni ye basa na ye nye free hene ekwambe so ni fokura ye si typhoid ye kunye ni dinami mihu di ye debe manu chi ni chi di ni minim nemu de de medima typhoid eno ani eka nanso so ehu ade pote anipa ye ya ekofa sa yare no eba na yare no mpo eba ni su ne ne ban etesen symptoms ben na mehu se ade ekoi de ye mi ibia me nko hospital de ba de ye mi suspect se ma me ntu ho na mo na I bit my way and I bit me a way yade a ye kasi di hun koma broad ana mati ese sa
1: mu
0: by a ese ye bi mu kwa chiri ema amanfo eti ase sa ya di enkora betimi nya panyini betimi nya kokora brewa obi etimi nya be mantie nketesi ya obi betimi nya san se obi o ha mehu se bi aka no na mehwe no so ye very young ano ho din okoba ano din mutumiri kai bibia but ebra mi hu se sa de ni bi na ekoso onipa ne kan mi hwe nipa na ase mi hu sa mpa akoi ase ade na wo so no wabo hu ah em se na na we de se yare na ban o si debi debi ja de ade ne ye me no wo nti ase sabi da ebonni bi a menso so afa du ba bi kra no me frɛ be sofo ka kyerɛ sofo na sense me fia ba ifo de brɛ omo de omo ye me no ese omo ye de makɔ because da bi a me so o ka ni nyina
1: ya no kra
0: o wa o te ni bi wa na so na obi afrɛ no na de ni obeda nya ne mfifra te ni se ham dok ye ni nkɔmɔ kakra se ho na apɛsɛ yɛ mfa mfiri a na yɛ tiesi mu na wɔtwe deɛ twa mu no nso a bi ayɛ
1: alright my anxiety for
0: na mame nka Mehingham white powder no ho katem kakra
1: okay
0: na yɛ mbrɛ mu ɛwusua wo sɛ prince man ɔda bia metena ha mede kae bɔ ho dawuro kyerɛ wo sɛ white powder no papa no bɛtena ha ɔnya berɛ koraa nkyerɛ white powder no ɛmu yie na mmom yɛ ne a yɛn yanom bie na yɛte aseɛ na yehu de ayo no ye de ye ka ye nim nia ye ka en shi right wife father no eye ma obi a ukotujwe mu unama ati guguro guguro guguro guguro wote se ukotujwe na niyema bi kika kika boom doctor sisa ade ye frebi bibi te se ufi kura nmefanya example wansi ukotoka siya numu honu munu ye wanye mebiye ye diya mano ma siya numu ye mremre siya frena hydraulic siya nbu se afi se no sa na huntu bingwa siya nu uchimu inchimu ni mwe din bicycle etura biya bu se wuna mwa chini na susu mna ude pardon beti chwe ukoto oil na di gumpe na chufa so abu se ne dede ni jina ne jayi sana doctor si kutuji etie ukutuji no ya ma utimi kuwa kuwa nono haa wante shwe no ya mede adie bi kutuji ntini mi dompe mi yenu di frisro ene di esha wana ntini mi no ana ababi siye ni ana wadi adie bi tise kurabi wadi ya butuso ana wadi adie bi ya tro adibia ya tro ana wadi ya gum sebe ya wuna mwa kutuje ni mie nunu nkase eno enko kambu ekatwe ni pe tetotro no sa afa na mo a uti ya upa se view sa na tie doctor chirimu no sa na wo chese tie na emu mu no se wo de na yesa bia unya white powder no pe acha na wo twi na wo twi ni bo se ah ugro gugro na afa na ka wo runtu mi nante na afa ya na jai afa wo nante a unti gugro gugro bio una ma ona side se fum utia de so kura wonte una tika krebi ana wakoma ebo pau ekwai kura se una ntia jise ofaka udan udana jua utite wakoma yin ebogu aso utida so biye no so abetukum kum doctor jise utise wakoma ebogu wasun kunkum etire so o problem eniso obo ma na jijigu wasun kum dabi etoro bia wakoma esi edie nsa hye wo yefunu mu ye tu wakoma na firu yem eh problem ya rekesie a wadru a minim ene Dr. Mayham ne white powder wa wo mu jabroso pressure diabetes fo wona wo fibroid wona wo eye ya diabetes ya si efre no de mama no ngon se no kra bia
1: fibroid
0: eh aba abigira wo yem ama chese uya mwufia enye ye ibia na midi ya meka ya akwe na mide di unko mwe ya suwa nya typhoid uye susu di fibroid omu sepa omu dino wibo sisi ya kwa na ya msese mi mbundi ya mebo mese fibroid uwe nona kwa na kaya na se typhoid usaha ni penye na anamu ya white powder esoni ni pedu ya nusu na asambe ni pedu ya na hwoting adibia wa hwiri woni pedua nu no poison bia doctor Katrus ye nua ne ye di nyina ze se e poison nsu aye nu yaduane aye di fruit aye to die vegetables ni nyina e chemicals ana ze ye di akwakoka no ze se wi ase ba bia ye duru no ye duru ba bia ni nyan so wudi agro wodi di hu kakra bi di wudi ko mu a obenya haw nti wudi ana se obenya white powder udi gunsu manopa wasori awu nidi ye no na wannom waka honum enwumre wodi die wi awu nie duane bia nsu pe na abetimanom no na adi bia gunsu no waka honum na wannom na da na ena anopa yi ana maame bi frɛ me no si brokers mi kotobi na adi ana muni pedua mu ye me no enya asem ketua na me kotoye no ese me nom baako enra enwumre no adi achi ye no ese mi jame na bebre na me konso a ese niema mi hunu na ese me nana mi jante ese ma hu abome me konso no mu ana se me nyeden ka me se me frere doctor na nsusu me frere na akwa me se ebia za bro wa sore dem na mse da ebia na ewuru wa na me frere wo na mse konso no se wo hunya obasabasa se bibia anye wo so da bi ne yam na no oja na kakra na nanso ise no hu se oja de na wiye no e tikoye no ni pedue ni mo ay free
1: sa pepepe
0: se ya no ka che me e na no pe ya
1: sa pepepe obi onu ma o jane na bia no obewie ni na ni pedue ni mo ay free
0: sa ta mso wo ka na mso mi shi dia so sa ha la mso mo ho chire mso mi shi dia so oh ana me ka se ya de che na mso on koso no onum
1: sa
0: na onum du ba bi onu abi hu adanse ya beba obi ni mso sa ba wo tie ye
1: sa
0: ma me kro se wo tie mi ampacho ya afre me na enyumiri ya beto wan kasa wo ka bibi so wo tie mi ya afre me fre me enyumiri ya na doctor wa me ma ne nkasa wo afidie so na wa di adanse ya de unum na nra nko ampo no de adru no ayede ama wo doctor yenko typhoid no so na yenyi fibroid no eno de maka ho asem dada eno de mi nim ho asem ka yedi nkoma kakra
1: yo kwasi sɛde onipa no kaeɛ no nokwam ni typhoid yareɛ no yare a Ghana ha ɛbu papapapapa ɛbu yie nipa wɔ typhoid dɔso papa nyɛ ize na ne senti ɛne sɛ nneɛma a ɛde typhoid no ba no ɛdɔso dɔso papapa nti na ɛbu no didi kan nya ɛwɔ yɛdidie ne yɛnom aduane nya typhoid no ɛfi aduane mu ɛna nsuo mu yɛka aduane no a yɛwɔ ɛnam ahoɔ bi a ɛkari saa typhoid bacteria no a yɛfrɛ no s typhi no anaasɛ salmonella typhi no aduane bi te sɛ akokɔnam
0: akokɔnam
1: yes
0: ti ma typhoid
1: papapapapapa
0: adenti
1: sɛ typhoid no kɔtena aboa akokɔ no mu to wi a nsa bɛka
0: ne mpa a wɔda soɔ no
1: ɛtumi
0: yɛ te sɛ akokɔnam ɔnya akokɔnam a ne ho tɔ no
1: saa ne ho
0: ɔnya baabi papa da ɛtumi yɛ n'adwuma yie
1: nti sɛ ɛnkenka sɛ woamoa ama ampe number 2 kosua ɔfiri akokɔ no mu a ɔtumi kɔtena kosua no nso mu nti sɛ wonoa kosua no woamena ampen paa nkum typhoid aboa no
0: sɛ mosomo sɛ yɛno a wakyɛ 5 minutes manom yɛnyi
1: nti ɛkɔ ɛfa so nya na mbobɔ so no
0: ok ɛne mma nom yɛ o ma mu nni deɛ binom ka no o semanum semanum yɛ se kosua de akyɛ a semanum na aben moma no nsi so ɛsi so ɛnyɛ hwee
1: nyɛ hwee afei nsuo mu nam
0: fish
1: ɔhu sɛ yɛn Ghanafoɔ yɛnni yɛ ho ni wokɔ nkran a ɛpo no ano
0: ɛhɔ ne yɛgya yɛn
1: ɛna amanfoɔ gya wɔ mu nan
0: bɔɔla nsuo ta no ɔtwee mu
1: nti sɛ nnipa no ɔkɔgya ne nan wɔ hɔ no so wɔ typhoid yare no bi a yɛana ɛkɔ n'agya nan no mu ɛkɔ po no mu na fish
0: no
1: akɔsɔ adi
0: ɔmɔdiane okay
1: na aba ne mu nti wo so wokɔwe a
0: wosuanya
1: na wosuanya nti abu papapapa afei nsuo a yɛnomi saa nsuo a abebabeba soɔ a obiɛ yɛ bie no baabi bi wɔ hɔ a ɔmu ɛtwiti a ɔmu ntwiti no yie typhoid no ɛtumi de ba papapa
0: ɛfi wɔ mu
1: saa nsuo no ɔmu bebree wɔ hɔ a sɛneɛ sɛ ɔmu de fa mfidie mu a
0: sɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔnesɔ different products
1: anti and also so
2: na generally no eh baby ahunedi
1: sa
2: ahunedi nti baby ahunedi ni no typhoid about nti kitchen obi ti me yaduane no agye enkuku na si obe 3 days nisi o emwani nya bedu anu ma omani beje yinsu ya denu aduane obu anu ma watuni nsu be on treaty
0: iwo kra tanks ifi onum be mfi mi nu kra ni enhuru
2: mu enhuru mu da
0: eno bi ni esanum yedu aduane yedi jware esi ni ema ibibia
2: ti sane man eh what of the organization amu ye hwemu efa typhoid no amu hwemu no mo me hu se afibia no san hwemu a make kan no 2019 omo ye ti sa me di akọ ani mu afibia nipa 110,000 ana typhoid ekunu nti nipa mako mako 110,000 na typhoid eku omu afi bia we ya 2019 asem
0: sabre di ni mbabia kudu
2: disame die millions na eku omu esan se se no ya huni die no ekofom ensu emuna ya ni akofa bola ni abetwe cho ni na na e de how neba ti typhoid ni die enye easy
0: nipa 100,000 over
2: ɛne kuɔ mu afe biara no ɛno yɛ 2019 asɛm na meka nti latest ayibadeɛ a men ɛkɔ ani mu paa
1: ansa na 100,000 no bɛwu na nnipa between 11 to 21 million between 11 to 21 million ɛnya typhoid afe biara 21 million afe biara o
0: na ku mu bɛ sɛ
1: 100,000
2: ɛne yɛ 2019 asɛm ne yɛka yi nti 2025 yie
1: typhoid yɛade ɛkum nipa papapapapa because one sɛ ɛkyɛ nipadua no mu a ɛtumi ɔmutumi bɔnebɔne tokuro ɛwɔ ɔnsono no mu ɔmutumi bɔnebɔ tokuro ɔnsono mu nti obi wɔ hɔ a ɔnya a ɔbɛkɔ agyanan so no na mogya ɛwɔ mu ɛkyerɛ wo sɛ ɔmu abɔnebɔne tokuro
0: ɛwɔmogya
1: nwono gu mu nti ɛnyɛ yare papa ɛna ne ko nso ɛɛden kakra ne ko ɛɛden no ne sɛ sɛnea mekyerɛ ɛkɔ ɛfa so nya no nti ne ma no ko yɛ den ahonedie
0: nowoda so te fii no mu
1: saa ɛna adeɛ baakɔ ɛsan wɔ no ho ne sɛ sɛ wo tritiaa na ɛmmoa no so te ɔm so te ɔm so te na wogyae a mose ne woma saa
0: aseɛbasakrɔmbabebre ɔmnya hoade wasorosoro wɔ m
1: saa so nti sɛ wotiriti a na ɛsɛ wobɔ mɔden sɛ wobɛtiriti no yie ama no afiri hɔ akoraa ma wɔ nti sɛnea ɔteɛ no no na ɛbu ɛyɛ yare a ɛhu pa ɛkum nnipa bebree kum nnipa paa ɛbɛɛ dɛ na wobɛtumi ahu sɛ woanya typhoid yadeɛ anaasɛ wonya yadeɛ no bi nti yɛde ka hu sɛ yɛde deɛ no yɛnom nsuo fish kosua ɛna saa nneɛma no mu ɛne yɛnya fi ɛbi wɔ hɔ nso so a nyɛ no
0: yahonedie baabiayɛnom
1: ɛfiwɔ biaa no
2: yɛduo fie a yɛakɔkyina yɛduoa ne afa aduane
1: kabɔhorosa
0: kɔ gyana so ɔnhoro ne nsa
1: hyɛ
0: nipa bɔnten kɔ yi ase ba
2: ɔnya wura mu a ɔfa ɔhu aduane ana
1: ɛsɛwu sɛ aburokyi ahonedie no kɔ anim no ɛso te dodo ɛwɔ hɔ no so te ɔmu nya bi ɛfiri nkokɔ nam a ɔmu we ne nkosua ne saa nneɛma no ɛna ɛkwan baako paa ɛnso ɛne sɛ obi wɔ hɔ a na wakɔtɔ ɛnam yi na ɔde abɛhyɛ fridge mu na wakɔtɔ vegetables lettuce ne saa nneɛma no na ɔde ahyɛ the same fridge no mu aboa no ɛbɛba abɛtena lettuce no mu ɔnoa ɔhoro ho a na ɔtwitwa awe nsa bɛtumi aka
2: ɔhoro no koraa so yɛde no nsuo mu ane ayi
0: dɔk akokɔ biara na wɔmu anaasɛ sɛ ne teɛ
1: ɔgyana
0: no ne ɛwe no mɔ
1: senti no nso so ka ho na abuo no
0: ɛfie akokɔ ne pɔt
1: masa abu papapapapa typhoid abu papapapa even ghana fo mu aburokyire bebrɛ hɔ a mo sɛ ne yare no ɔka sentems no aa na bisane sɛ wakyeke typhoid ɔ sɛ daabi deɛ nti a ɔmu ntaa nkyeke ne sɛ mo sɛ hɔ no deɛ ɔmu sususuo mu adi so nkonim nti but wobɛhwɛ no a na typhoid ne ho ahomete yie ne ho ahomete ɛbɛɛ dɛ na wobɛhu so anya bi sentems ɛne sɛe yɛbi kan ɔti ɛtumi dwa wo ɔti ɛtumi pae wo obi wɔ hɔ nso a awɔ tumi de no nka sɛ awɔ de no afei wokɔɔ no aduane wontumi ne di aduane de w'ani mu a ɛte sɛ
0: ɛnyɛne kakra bi ka ɔno a ne
2: wamee
1: afei ɔyafunu yɛ ɔya yafunu no ɛyɛ ɔya ɛbi baabi a wotumi sɛ yɛwɔ aduru baabi a wobɛsɛ bi a ɔyɛ funu soro hɔ anaa paati bi koraa ɛtumi ɛyɛ ɔya afei obi wɔ hɔ a ɔnya typhoid no a ne yam tumi tim ɛne obi wɔ nso so a ɔno nso ɔgya ne nan saa
0: daeane wogya mu ma anɛyɛ nati
1: wodeɛ ida sɛ ɔyɛ tim anaasɛ ɔbɛhwie ɛmu bi a
0: ɛtimi tim ne bi ɛdi hwie
1: aboa no subae no no no subae no no sɛne ɔsete afei ɛbi baabi a woyɛ mmerɛ wonante kakrɛ bi a ne woabrɛ ɛdu baabi a na ohunam yi mu ɛyɛ wo ya ohunam mu tutu paa woda sɔre a sɛ bɛyi a wobɛtumi asi fam na ayɛ den typhoid

0: deɛ na so enye bra kumpa ekofa he
1: enye bra wa kumpa nim
0: o kumpa nim esta e dasi e si obi won twetwe da kire sey
1: an twetwe da sey asa semria so no okaka ha no akaka ha okaka ha no akaka ha na e so o won twetwe da
0: twetwe da e dasi ye chato se era trasia
1: no se da da ni le e ni le ni so
0: o try try e
1: ka
0: ka yo hun ani da ni kwa wa de
1: kwa wa de no e ye mo a oba du ko se na abi sia ni nya no na oba da na kwa huma ani ye kwa wa de
0: na wa de oba du ko wu
1: Ebaka.
0: Omo nya no ne abura ko mma.
1: Eh, nya no. Omo da so wa we no. Ife omo ja no di a. Omo mo na ko ko nebi. Eh. Ango po an ka mo. No mo mo ho ban.
0: Hello. Come up from my. Hello. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Pacho di ni babia kase free.
2: Mama mabu.
0: Ya dia no si.
2: Ne pacho o de mo ama di ni na oti a pri esu ade de esu bo na me kase.
0: Oti ho se na mko school.
2: Ah pacho di bia oka.
0: Di ho de se de de abo am ye pa.
2: Eh no kwe pa.
0: Master ni master entry.
2: Master entry.
0: Ah. Ah. Ona kache mi.
2: Ah, o kufu.
0: Ni fi wa na o compact bi so. Sense o kache mi se da chi bi o do ben sense tuni.
2: Ah.
0: So me ma ko e wan sa na o.
2: Na sto nti o ba tina le ta ko ba tina si bua si frati ya kra.
0: Ah, me ma ne ben
2: ma sa. Sa frati ma ta nchi. Ah. So sa so ta so ya ku.
0: Ah. So ti se mo nche ni je pa sa se mo kache mi no abem.
2: Okay.
0: O ti mi bu sa o tun fo transia. En fraswa fo. En François fo ekwo mu. En tene ni mu. Wo se yura
2: di. O ni se fa.
0: O te da ndi mi ka se ne.
2: Ndi te da ma da ma.
0: Ade a o ri do ade aba no. En na wan ti a o ho ba kire o.
2: Ah, wo di a fa wo di e mi a ntani we ntani se pa. Me kwa ma su de ma da ro.
0: Ya e hu se o tu fo transia. Wo se en François fo ekwo mu mu. Ba ko ha na ma ka France se ni mu. Sa o mo ni fa ne di se. O mo bo nko mo di se. Omo ebo nko mu ye from abosunfuna
2: abosunfuna
0: omo ye nko
2: mu de mi gusa na bi ti ya de na o se mu asa mu de ba ni bonku de de o se la abosunfuna
0: ni ni fa de le na ye pe
2: ah da o ma ni de so na ni ni fa de amo de ba ko pinti no abosunfuna na na se de o ka le tri ni ni so de ma mo pon pon pon fa na ni
0: Ya kwa ya tosu mbimu. Kasa kwa wabwane mtuma aja bini, HSA?
2: Wabwane mtuma aja bini. Wabwane
0: mtuma aja
2: bini. Wako panyibia ni. Na vya wei mtuma nefri. Wabedi. Aba. Ese wako kusono.
0: Anu ya wako
2: hao? Wabwane mtuma aja
0: bini. Wako hao?
2: Tata
0: dozo. Ani se wako ha ontima no.
2: Ah, wako.
0: And what is so a body ontima no aja ben?
2: Aja ben. Mm. Ene de matam fu ben mi dilam.
0: Mm. And no kind of wako ha ontima.
2: Ah, ande wo wako ha ontima.
0: Wako ha wo ya.
2: Ani wo bon aja ben.
0: Wo de wa
2: bon. Ni se ma aja ben de. Wo ni ontima ni fra, e se wo de gune ko ho sa, se sa ala mi hini dia. E se bon aja ben, e se wo fa bi ya dia enti no. Ni o ni to my friend ti won se o fira me basa ye good ko re se wa bon to be da be
0: e
2: ti won ni to my fira
0: ye twa to ni ye si da ni kwa wade
2: kwa awade e se kasa ni kwa e ti na se ye ka na o ba o kuna mu o di kuna na o tre kuna ni o busu ya fu ni se ya afi e na ye bon akoma ko pensa a fini beso a ti o beto ni se di se di e yentimi to aso e mona ko ma di nti bi ebe na bema biya ba na kwama omware
0: omware nu
2: data nu a wonu nyaache na won kwani die eje ebusafo ne bona wade ye se wukunani ntere ni kuna wade ye
0: ebusafo ene ne fren kwa wade na sa
2: ba ta ebusafo nu ese won di kuna ne die yete kwa ji wa ba ta nyini bi a wato won je ya yana na mo kwa ka ta wo se sa wo ma wani sa wo kwa ya ya da so ji wukunani no
0: Ebi ya ọba pẹni na bi o ti e bi e wọ kra mo kra ti bi je wọ ni e fi mi so nko ti bi sa bọ ni ti e bu so ni bọ na ko fun ma nke ni kuna awa di e ti se kuna ni a ese bu si awa le no ebu si awa le bọ na ko fun ma ko ti sa fi be so a ebi e bi je ana ma la ko mo nko e bi di e ese e kuna ni a ya wa no e bu se obi a mi nsa nti me sro ko ma fun ma
3: Hello, what's your name?
0: Abosomfena esofo wo wa woni fana wo mo de sey da bia da ye hu si ewa transia bo se ehin kwa ekwekwa emfena a ya kase animu ene ye pomu di e we ya se technician ni anko yito ama Facebook obi e hu ni
3: eh ene de se ba bi abosomfena ni a dam ba fi ya ya chemu abu shafna
0: Abu Shafra. Hello, Udi. Ofo ya mebusao yera trasia ubo wese enfranso afo bi ekwekwa enfra ba ko ni faso eyina dada ne dai hu ene ba ko ko ku omo obo ku ni efo mo abosu enfrafo na omo woni fa na obo di se dani dai hu se yera trasia ye hu se enfra ekwefo bi etitire ni ma omo kura enfra ya kase ani mu ene e pomu di
2: ene e
0: yera bambo fo e da se ba ko to so nie kasa kwa obo ni ntuma na jaben kire se
2: ya da ni ntuma na jaben le so de ntuma mo atikire ni ro ro ni ya yo so di wa da ni ntuma na jaben
0: Ona chichi no ho.
2: Ta le ti.
0: Your friends are bring up being.
2: Ta.
0: Ye to so mi so. Dani hiretoa.
2: Ta te era na ka ta ni meyu.
0: Dani hiretoa. Ola na munye. Hello. And I come off from now. I want to dear come off.
4: Hello.
0: Wow, ni.
4: Yeah, I want to my
0: new. What's your day?
4: Okay. Because
0: I didn't cry.
4: I'm the that's
0: the connection I
4: have of
0: our family
4: member. Yo, man. Yo, man. I don't know.
0: Otu for Tasia and Francois Foucault, you mean a tiny Bacon Eddie Bacoma Bocomedy Abosom Franfo. Oh, my only Francois, they say.
4: Oh,
0: Abra. I'm in a bank, I said, dear. Now, so any bra, compa, echo him.
4: Echo?
0: Oh, bow. Penicassa, compa. Echo, baby, your uncle. Echo, baby. The chatu. You're a Tasia. Bons and Francois for me, Bacunifa, Bacu Bacum. Bacum, the end of my catcher, say a friend, I was on Franfo. And if I fold, they normally say. You're a and yet, call my for Fumra. Hello, Bajawani. Look at
4: that. I'm a fire,
0: Abo, what's up, baby?
4: Obi ani funu efu mu na ebusu ani beja na wazie ta de ni funu beja wa wa ya ti se afia so
0: afia
4: so Ti wa ni dukura mo a oba o wa re be ma no. Dukura sa bi o fi mo no. Na bi di ho. Ni ni ya o.
0: Ni ya.
4: Se wa bu a ko mo ti ta a fi mo tin te ni bi a. Ye te ya. A bu na a wa ri o ni. Ni sa a fi en so bi a. O bi ya no be se o fi a bu a ko mo. O bi ti e e fa te bi a ko fi mo se. A fi no be so mo ji a wa ri o.
0: Ene fraude me da shi de toso mi no kase kwa obon ntima na japan e chese en
4: ntima na
0: obon japan
4: obon ti e kala sa obon wa de a ba mana no ya ba dare no de se na ba do jambe de fla e ti ti o ko a ka ja na no de o ni ta ye
0: mi re de asisi de na me mare na mo de o
4: bodi
0: mo na e da be mi jabra ti ni o aha de o kan jabra no o de abe ba ne ho no o de abe ba ne ho de o gu jabra na wo de mi se wa bodi nto na e da be
4: o e da be me se se wo di nkruguso
0: me
4: se wo fra akuni ni ntina
0: Ofo ya waba paint mi sa ma ne efo ba ko. Obi won twetwede e chese. Ofo ya. Obi won twetwede e chese ofo ya. Anti ba nyina so. Hello.
4: Hello.
0: Come on from hello, but you want to look at a free
4: waterproof.
0: Waterproof.
4: Official musician, come on.
0: Waterproof. Waterproof.
4: Yeah.
0: Look at a free hand.
4: Official musician, come on.
0: Yeah. Waterproof. Maybe so.
4: That's what we
0: do. Danny Crown, what are
4: you? Oh, God. It's a good idea. I'm not
0: going to do it.
4: Ah, so ko ni yo nde, mu tu ja na sa.
0: Ah.
4: Mu wey, mu wey ja na, ta bu de, atena ko na yi e. O be kwa.
0: Ah,
4: ma ja na kwa ni wa ko, on ko nso a. Ti na ra yo mu yere. Te mu no no wa mba die.
0: Ne fe no kwa wa die.
4: Ah.
0: O da proof. Me se, mpani se. Ahene pa nkasa die na so enye bra kurafo e kofa hen kumpa e kofa hen
4: kita cha bra bi
0: empenese ahene pa nkasa ahene pa nkasa die na so enye bra kumpa e kofa hen
4: ahene pa nkasa
0: ahene pa nkasa e be
4: ahene pa nkasa die na kese ade tata nkire no
0: ankyire no ho yeda se na so enye bra kumpa e kwa hen o ko ba bi de e kasa
4: ta cha se
0: se kumpa na e ko ba bi de e kasa e fine no kwa e kasa
4: la ni ti cha ti kakra
0: yo o la ni munye ani ko ba from ra hello akra fo from
4: hello
0: wa cho di ni we bi e kasa free
4: o ye gro example
0: o ye gro example o ye gro
4: hello
0: hello mi ba o ye gro
4: example
0: a champion every champion say yero atrasia boss na nim no en françois fomi emienu ekuo mienu ba ko obenkum ba ko onifa o ma wo benkum ye se e form abosun franfo ekurafo o ma onifa na e na ye pomu di
4: abrafo ahe abrafo fran
0: abrafo fran e dash e toso mienu obi won twetwede a che se
4: ni fu obi re
0: on che twede no brabio
4: ni fu obi fu obi re
0: e so on che twede e da si eh o ya gro
4: akaba ko
0: e gro le twato ni da ni hire toa hire toa
4: hire toa obi aye abo musio na ye e twede sio
0: e kwen aso ese e gune shire toa
4: na che so ma na chi bi
0: o ma na chi bi o e ye pa o ye bro ani e come from ra Hello, but you want to hear
5: anybody
0: else
5: free? Oh, yeah, because I think Paras don't open.
0: Above for you.
5: Ah, Rida, well, only for above for.
0: Above for double plan.
5: Above for Rida. Above
0: for, but say, then you crown one day.
5: Ah, crown one day, eh, yeah. Well, Rida, about a new crew, that's it. Bani kuwebuno bisa mpuna kwa huma saa kufisa afi asana mwaje la kwa huma lese mpuna kwa huma kwa lese kuna wali ya
0: kuna wali ya nono. Oh nice
5: kuna
0: wali ya eye
5: enko
0: dani hile tuwa hile tuwa
5: hile tuwa hile tuwa ye minu
0: nika tuwa ubi wanke kede chese
5: ni won le ese obi a oji akonye ba obi a kope ejuma bi aye o ti beje wo ha na oko oko ya enfa ni
0: fata
5: ba ba bi e se je wo ha na oko ko ko o sa enfa ni na se a se bi a to ni na oko ti na ba tri oko ti na ba tri na so le na sa fa na ba
0: o
5: won ke ke de
0: eye
5: pa e da se a lo ya
0: papa
5: ta wa mi cha ni aba ma na ani mo fa ti e ra ma omo ato su tapatre esi ibo mo bia la nko mo o da mo ni na nyaju
0: o ba ti mi da se hello ba cha wa ni o ka se fe o di
6: mo ba cha ma mo ko du o fa ba
0: eh ma mo ko du o di no
6: le ya le e bia ya
0: ma mo ko du
6: o ba cha e tra e be se na an tani mo di ayi di na
0: I have a pancasa. I have a pancasa, dear. Nancy, any bra, Okumpa, and Kofa. Okumpa, Kofa, and a cassa. You know, you can crab me. Hello?
6: And you say,
0: a quaint,
6: a companion,
0: a companion, a cassa.
6: I'm not any for my way, I'm very.
0: Baba Flower! About one cassa.
6: I'm in a pack on cassa. And yes, I will follow with you ever at the home to miss me and you.
0: Oh,
6: and I won't touch a day.
0: Won't touch a day, just say.
6: I've always met enough, my son. And so many months now, I'm not standing at 2 number 4. And just so.
0: Hey.
6: Like
0: I
6: said, may one that the minister put it.
0: Don't you
6: check that? I'm not a maple for very dear. I see a good idea for your project. I
0: love
6: Pama. Who got with you and my
0: smoke
6: in a good one? Here, the Mikael, you need a smoke on the sea.
0: Hey,
6: I have a
0: smoke on
6: the sea. I've been a smoke
0: on the sea.
6: I've been a smoke on the sea. I've been
0: a
6: and also so I want to say I know I teach that in the book you need to show that I'm in this room that is what I've done again my family area
0: but that's with the one what
6: I'm in and it's low yeah but you why
0: you
6: know I'm proud of it radio no
0: I say I say, my dear number of frequency buffo.
6: Marty, my father,
0: Marty. Hello, my dear, look at the free. koso fula na abase ko so ame
7: o change ni mebi o ni faso die ni
0: e chatu da ni kwa wade
7: kwa wade ni dia la ni mu na busa ni da na busa kwa na na si ni na sa te so wa da wa ni mu kwa ni kwa wa ni kwa wade
0: wa ba wa ni mu
7: wa wa ni kwa wade se se o ba ni di kwa ɛwɔ nípa ní gbèsè àfọ́nù wọn ṣe wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ nẹ́ṣkì ẹ̀ gbèsè àfọ́nù wọn bẹ́ẹ̀ náà ilẹ̀ ọkọ̀ wà lókùn wọn lè
0: yẹ́dà sí kọ́ máa fòfò mra
7: ìgbèsè yẹ́dà sí ọ́
0: orídùwẹ́ni yẹ́ ẹ̀lọ́ wọ́n ẹni ó kẹsẹ̀ fún yẹn
7: mi ní ìdí àtẹ́ni lọ́dọ́wọ́
0: àtẹ́ni
7: kẹsẹ̀ fún
0: yẹn
7: Ike abu jafu ni ha.
0: Ombati.
7: Kasiye. Ano ache uba kutia uba kwa ma.
0: Ombati. Otia ni nachi kakra.
7: Naa.
0: Yase. Wabone ntuwa neja bengi.
7: Oh. Wabone ntuwa neja bengi.
0: Ntuma yifrani ni wabone ja bengi.
7: Sewa yaba. Ayesu wabone kashiri.
0: Wabone kashiri.
7: Hehehe. Hehehe. Nchi kato wujia.
0: Ee
7: oh
0: dia din
7: beti ah
0: dan dia ke ne o
7: ti da o na
0: na ba jati o ba enchele
7: o
0: ba de enche me su ba o ba enche o ba
7: enchele
0: da
7: bi yo mati
0: na hire kasi ye gu obi hire e de kasi ye hire hire toa enso de ni hire toa unti we so da
7: da gi enko
0: eh atende o de so ni atende o
7: ni ya ba mi chan ka ti ni o chan a ti e de mo ni
0: e de ye ni ani a ho ri ya se atika ne eni hema na dia chia na to twetwede be ni twetwede
7: twetwede kina se adia kina ni na se o bo twetwede o ni abro ho ni twetwede
0: o ni abro ho
7: na se u kwa nga zo njo ya o mwa na pano ni se
0: se o twetwede ni o hu ni onye na ho
7: sa
0: ene koma fo fo mba hello
7: Hello.
0: Would you need a beer cassette free?
7: I tell you, some reason.
0: The first say?
7: Evans.
0: Evans. Mm. Aputuja. Evans, Aputuja.
7: Yeah, Aputuja.
0: Evans. Evans.
7: Mr. As you meet you.
0: You're a Tracia. Or two for Tracia. The lady came when he said, we will say, and Francois for a commune, but what in the baako ni benkum benkum diɛ ne de abosomfrafo ifafo ne hom de sɛ
7: den chem fra
0: yɛ da se fofo nso ne dan ni kura wade
7: ebra oba ni kura na ebuzi nyenye amamre ni amamre emma obano yen kanche nse biya ede uku ni uge zuni ni niho na kusia ebuzi anu koso abona kumwa anu ni kuna wadi
0: amenda omu wani kuna wadi ye kia tu
7: kajumi
0: waboni ntuwa na jabeni enti me fra
7: bo na jabe
0: jabe na jabe
7: eye mi dia ti mi je mi hin se ase mema no to ji be do fra ntuma na o sakiti ana se ya na o de fra se de mani fra ntuma no de si mebo o dia bo ni musa se de mefran pa no de sinebo
0: ani na jabe
7: na ani che che so bo ma jabe
0: jabe o o le to na sinebo
7: ah ni so on che musa se de me ma ntuma ni musa che o tutu gu abati but che o be sa na wa eh che de che ni ko bo so da da ruwa ni ntuma no na o de sin bo sa che no de sin bo che to abore jabe
0: abore jabe me da si eh o be kwa ma fu fu amba Evans.
8: Hello?
0: Ah, but your wife, you can say free hand.
8: Everyday!
0: Everyday!
8: Everyday!
0: Hey!
8: Everyday!
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
8: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Meji omo so.
8: Yao. Yao. Na baba ko sibo ko de.
0: Ah, ko si wati ani na chikaka.
8: Ah, wati ni ami ti anwa.
0: Obati.
8: Mati. Ebe de ko.
0: Me se otun fo transia. Obo wo se en François fo mi enu. Ba ko ni fa so. Ba ko obonkum. Be bia no ma kan France ani mu. Omo de se.
8: Ah, do bonkum ni le. Ah, abo so France.
0: Ande ma kan.
8: Ebe ti ma se so akopu mi e se wo yi ano e be so so mu e se so de kura wa de ndi e se se se u ku le wu a ebe di na wo ti da no e bu se no e ma yo akoma sika ko bu se se na ti mi no se bu su de na wo ti no a e bu se no sika ko bu se de na wo ti no wi ye di wi no a ye da ba ye ayi no e bu se no ta mo sika ko bu se wa ko bu ga yẹ bí sáré yìí ṣé ní ìwé ọkọ̀ sórí wà ṣe kúrá ní wà ẹ̀dùn ṣe ń bẹ́ bá ọkọ̀ wọ́n ṣe àkọ́kọ́ ọgbọ̀ sórí wà ṣe ní àwọn ìṣe ní ìwé yìí akúra wọn ṣe ọ̀hún náà fẹ́ẹ̀sì ń bí ẹ ní ìwé yìí ẹ̀dùn ṣe díẹ̀ ìgbà ṣe ní ìgbà kúrò yìí ọlọ́dúnwà ẹ̀dùn ṣe ọkọ̀ ẹ̀dùn bí ayo yefu
0: yefu
8: na ise wo mu bi e ba o tuba e bi sia le france wo ba tia wo ne e ba si wo yie na ne wo sia e ba e ba bi sia de wa na ya ba e ba ja na ni ko mo yo e ma wo e ba bi sia fu o se ya ba ko ku se e bi di wa wi ki no e bi wa wi ki wi a
0: la la
8: da e bi ka yo yie sa bu su mi so bu su mi na yo e bi sia ja mo ka ko ku se
0: Baby,
8: you know what I'm saying?
0: Mati.
8: Ah,
0: Mati.
8: Eh, eh.
0: Come on from.
8: Hello,
0: Wani.
9: kayi nansa na ni eji ati nje kakra bi afa aboa sisire ho
0: sisire
9: ah ya fenu bell yeah na ntumbi no se e basa aboa ni bia ya tabe kwabrafo eka ho so sisire kwabrafo emo tani kichu ya adwa bi se bia bi sisire ni aboa nko ɛna kwabrafo no so ya aboa nko pade so omu nyina aye mo omu mo den pa na omu omu sisire mo ɛna ye bonu dinde ne mra na ye gye so se kwabrafo nke na ndɛ sɛ metumi ɔna nka mo nso mote afi mu yɛ ma me ho wode wɔti ani
0: ɛwi a mɛkyi mu akyerɛ
9: kwabrafo no ɔyi aboa no bi kyerɛ no aboa bi a wɔtumi sɔ nnipa nan wokɔa na wɔsa wo saa aboa bia nso ntumi nkyɛ no ɔsɛ ɔno yɛfrɛ no kwabrafo no na ɛsɛ ɔno dwumadiɛ nyinaa yɛakɔ sɛ nti obiara ka sisire a na waka kwabrafo na mmom no ɛyɛ mmoa mmienu ɛnyɛ aboa baako
0: Yo, wait a minute, Hello, Bajawani. Hey, Nasu. Fau from mami. Why
10: mami.
0: Kwa mami kwa do. Ya no wabe.
10: Basada, basada. The last one, you know you.
0: Mami kwa do. What's up with you?
10: Bajawani, Afra.
0: Afra.
10: Wama mukura, Afra, wo, chufu, wani.
0: Hello. Udin
11: Obidwa mecha oni abuja kumina wanu mi ni se chepe poso
0: wanu mi ukom wanu mi bi poso
11: te se
0: bi poso te se
11: obadi adaluma di ayemboko
0: mi se num num bi poso
11: obi awye
0: mi yiri krom fo ni mu
11: obi awye
0: edashi wanu mi nami busao Yesi. O won twetwe de chese.
11: Yo pia mda se twetwe de ye obi a wo brepa wo kwa haba ha tifi atwe. Ya chese wo brepa. Ki ni to de wo de won twetwe de.
0: Ei. O fri sita no kwa ai banko.
11: Wo bre.
0: Anu ni Hiretua, Hiretua. Dani Hiretua.
11: Patase.
0: Dani Hiretua.
11: Omu kanyam se mo adidi. Ya tufufu.
0: Dani Hiretua, Hire. Ye go bi Hire. Ana esa wo Hiretua. Oh, ani mi tina nyina. Hello, come off from there. Hello, Fani. Udi ni ba bia kase fre.
12: Ba jere fre.
0: E fro say. Jira ye na la na mu emu na ho papa. Udi. Emu na ho ye ntini ye wa ha. E fro say. Ba cho come off from cry no free so ma from my ntini o kan. Hello.
12: Yeah, I try.
0: Ya yeah, midie, why ni?
12: Jaben kru ni.
0: Jaben kru.
12: Jaben kru, so jaben kru.
0: How did he say?
12: Ye ni kuti bindi kwa jaben kru. Ojo.
0: Ojo.
12: Yes.
0: Aben kru.
12: Ye, yeah, kwa jaben kru, yes.
0: Ojo aben kru, ya se. Dani, kuna iwa die.
12: Kuna wadie. Mase, ushi mwa. Ma mimi kuna wane idie. Bamele bufi na fuo. Eshenu. Na eshenu. Ni wadie nchua. Lazo sayo mchitia
0: kena. Ma mimi ye kuna wane bamele bufi na fuo kena.
13: aha mo bana ko man kan kan ya dade
0: so ja le hede anya kra wa de oh
13: dade
0: ni disi le to su mi no empani se afina pan kasa de na so anya bra kumpa e ko fa he
13: o kwa ko jare
0: o ko jare
13: ehe
0: o ko jade kasa
13: ehe
0: oh wow
13: ma di na mi chenu
0: oh abekro oni
13: last one yes it is
0: last one
13: aha
0: obi won twetwe de
13: oh
0: na no ye
13: ka bi wa gadu
0: na no ka se asin twetwe e de se won twetwe de
13: won twetwe de
0: chese
13: eh se o bro agabu o won twetwe de agabu
0: obrese
13: oh se bia for example o so nine basta o kwa e o ko bobo wa ha ni yi na dia de mo ni na ban ko ni ko de se na kwa kra no aha bi bi ta
0: so won twetwe e da se ko jo ko bra ma fo from na ni pa le dosu Hello. Udi ni baba ka sa fu. Hello. Hey. Udi. Bodi.
14: Bodi ni sa.
0: Udi ni, udi ni sa.
14: That is not true.
0: Grace. Grace is a free hen.
14: Ko ta wa ji a ton ti oti.
0: Grace, a ton su.
14: A oti.
0: Oti. Oh, to say. Grace, who on face? Who on face?
14: Don't touch me.
0: Hey, say what you
14: need.
0: Grace, Obi won to today, say. Grace, the baby I could find to the human beauty.
14: Mama, I can't get you out.
0: My canha cry up. The baby I could pay. The kinda.
14: Come here, I'm going to take you
0: away. I say, Kokohide, I say, Kokohide, I pay my course here. I take a name, Emmy and Hema. Now, dear chair, I'm not talking to you there. That's a benefit.
14: I don't know.
0: Agbono. Ade ya kan for friends wa kwahant manu. E to da ya kwahant free ya meti to da so bogu ya busu ha ni na wa kwa.
14: Wow.
0: E na e ka so bi egu obo ntima na jaben di e na ku. Last one. Yes sir. Dan ni kwa wadi.
14: Kwa wadi. E do wa bi an kwa wadi.
0: Hello.
15: What
0: are
15: you doing?
0: I'm going to get to the sea. Aba ma bio. Hello, pa cho wa ni ni babia kasa free. Hello, udi ni babia kasa free. Ntiba yi naso. Hello.
15: Hello.
0: Udin, babi akasa free.
15: Misa. Misa bra.
0: Bra.
15: Ay, abra.
0: Ukasa free hii.
15: Kubashi, kubashi.
0: Kubashi.
15: Ay. Agusu kubashi.
0: Ah, o mahum. Ngoi. Aho te say. Kubashi te say.
15: Ojo.
0: Aho te say. Aho ye.
15: Ay, aho ye.
0: Edashi. Ene, yasi o tun for transia. Yewra o transia. Bungu se, enfra krafo, enfra swafo, emyenu, ebu wani nifa, ebu wani bengu, omdi tine nimu. Uko wano omde, enfra na kesi ya nimu. Na omo di se, maboba akudin se bako de, abosu mfra. Gyoka hu nifano, nifano di se. Ene, se, produce anu baya, kebe yato, eisha bubia ya hun.
15: Ose,
0: Mese, ese wa hum, oh, se o tun fo atanse na ene ma wona ni mi so hum sa de no. Ya to sum ye no. Empani se ahene pan kasa de, na so enye bra okumpa e ko fa he.
15: Okumpa e ko mpa.
0: E ko mpa so. E ko mpa so de be kasa. Yo. Empa be so.
15: E ko mpa.
0: Eh? Mpa bɛ
15: so. Ose.
0: Ɛkɔ mpa bɛ so.
15: Ɛkɔ ne yire ho.
0: Ne yire ho. Ɛhɛn, kan ni saa deɛ no. Mpa so deɛ. Yɛtwa to. Dɛn ni hiretua.
15: Hiretua.
0: Hiretua. Yɛka sɛ egu obi hire. Ɛna ɛwɔ hiretua. Dɛn ni hiretua.
16: Mwadwe.
0: Ya midie.
16: Na mwa dwe.
0: Eje hu me mbo me hoye.
16: Ejuwe na awu sie wa sake ona dwan. Ona dwe kwa. Atanso yaje tembe mai.
0: Ona bo. Na
16: ai okodi eje ya do. Ni ale bo ni ya ke odi omo hoye.
0: Omo ya hoye omo tie o.
16: Na yo ona ni bo so zime wi. Baba.
0: Me say, you are Tracia and Francois for me, did the training room. Obi Akra Fra, I am Kron. Na a beer only day, and never will be a diatro. Now, your saw dim Emma Nifafon and your dima bunkum bunkum for a day. I was on Frafo. Nifafon, I said, say.
16: Hey,
0: I'm fine. Sɛ ɔmo de mfra na sɛ ne ma kwae obi ani me din ɛnɛ ɔredu abɛka din no
16: ɔfa wɔde ade sɛ wowɔmo a ɔmo kɔ otumfa nhwɛ obi sɛ ɔmo ae
0: saani awodɛ wonkɔ hɔ ho
16: dabrɛ ɔde ɔnabo mepos ni wɔ
0: yo mate ɔnabo kunawadeɛ
16: ɛdeɛ ne kunawadeɛ kunawadeɛ no sɛ sɛbi obi awari obi na wati mo na obi akoware no
0: obi akoware obi fifa he
16: so na de ba ma bi wa ba to na ba ma ne sim na ba ma fufura o si obi si na akoware no
0: ene fe ni kura wade
16: ba cha ne
0: e ye twa to ayepankasa de na so enye bra kumpa Eh kofa he.
16: Eh asa. Eh yo ni tio.
0: Ade.
16: Pa o ta pa so ni mi la ko di agro. Agro e de ti ha de si.
0: Ene
16: ba. Na ofa.
0: E je.
16: Ene ara no.
0: Ah mama mi nsa.
16: Ah ofa na ma ni bi o ti pa so ni ma de no so ko di asa le. Ko ba di o ko me se me te na ni ye wo en se fa so. Ah ti ti ya ni e ko se ta na ni ni ga wa. Ah
0: Hello.
17: Hello.
0: Ajendi, man, you should come
17: with me. You should come with me. You should come with me.

0: akra fa wo fo hello akra fa wo fo mama hello
1: hello
0: udini baby akase free
1: mede ni girlfriend akase free
0: girlfriend
1: Godfriend
0: best man
1: hello
0: who can say free here
1: Adansi Filipe
0: Adansi I say then here to a you here to go and then here to a oh hello hello akra no so far from me hello akra far from what do you mean so akra far from me Akra, any bra? La no hell. Akra. Abra, Akra, any bra? Trouble. Akra, any jabra? Edo fresh man bisi ya. La no hell. Akra. Edo fresh man bisi. Akra, Mr. Bra, Branson. Ebi o fridge man bi si o haya afa e ba be yinsem na no obibusa otibusa se sisire ekwabrafo dan ni sisire dan ni kwabrafo no oti o free free esu ebo a o san free free o san free free esu ade Eyo o sisire enko ene o kwabrafo omo se ade omo ano omo se ade wo a waka se sisire kwabrafo na ade koda bi so ahwe bi abrofo abo se bia kwen brofo din bia kwen brofo din kwabrafo wo brofo na sisire no brofo kwabrafo no brofo de next week me pa ba sisire brofo le fani bia enti madam so omo se enti na kan sisire kwabrafo wo huna Oka se sisire no anan se onu ko eso bia eso sisire eso ko brafo onu ho di ye obo a ohuntimi ni mu a ho di ese ko brafo no enti oti ubusa se ne sitie no sisire ko brafo no ye bo ni di se sisire ko brafo na se so sisire na eso ko brafo ko brafo won ni brafo di next week me de brafo di me bro na sisire ni de e bo fefe ni bia enti mo nshe no so se na oti ba bia oti bia no afa nse ma de ba ni be ya no ensam anu ni e te ka se otu fo tansia en françois fokuo emienu ene tana ni mu ye wa be bia obetra se bia no bo se en françois fo mienu etina ni mu Benkum deɛ no yɛfɛ wɔ abosomfrafo ɛsoafo na nifa deɛ no yɛfɛ wɔ akra amfra ɛsoafo akra amfra ɛsoafo ɛnti wokɔ a yɛwɔ atanseɛ no wobɛhu sɛ amfra soafo no obiara kura fra na ɔde asi kwan yɛma akwan a ɔkyɛ me ma akwan a wontimi nkɔ yɛwɔ akra ma akwan a wontimi nkɔ isi ye wura makwan se bra ansa sana wati ma akwe sa omdi ya si kwan eni di benkumu di eni ya fong abosom franfo ena nifadi ena ni ya pe humwe eni ya fong akra am franfo swafo omo ena na ya ba akra franfo swafo omo omo tra otumfo ensa nifasu omo ya mkron akra enso enifasu omo ya mkron diodika eni ya fani mponponsu odi kan no out owura insane for seven pompon su do to so mini fa na ahweba de to so mini fa na krekupani de to so enani fa na krekukofi apemase ensanda sanita kan nia to so mini fa na krekwasi no to so ensian ye fa na krekwame no to so enson no ye fa na kraku kuma no to so ko je ye fa na kotoko obubuma ba no to so enkro no fa na sakati mpobi enti wo se ewura transia wo se enfra krafo agya nanim etinanim a om de enfra asikwan sa na omudi ntie yarehye ni diso ni diso ni diso ni diso ebi ayedi na wabobu no yenko benkum diye no eye abosun franfo no eno so omudi inye ni odika ane otiye uwe ni mpe ni benkum oye frane busumu afra di otosu mye ni frane denche ma afra di otosu mye frane busum pra epeni di otosu mye frane nimsa anka nimsa akechi nimsa akechi na otosu nye frane busum pra kuma na akoba tai na otosu nye frane busum ruche di otosu enson di esie di otosu nye frane esie musa jata na di otosu enkron ewo yewra benkum so a owo ni mwaya owo chamini nchepan ye frane japintia japetia japetia sa enfra mbobo undi nina bekumi nifra mbobo undi nina dino edino edida enfra yesu nebibi ebi ya bebu chile nsema sisiye sa wahe nansuwa sa ufa nifra su diye pompon suonua pompon suonu enu ya fra enu pompon suonu ya wane hene ya wane che pompon suonu ya hene ya wane che enti sa enfra ni nina ebi ya wane hene ebi ya wane che mwisha nansu di mi fa pompon suonu ya wane fana yudika anua pompon suonu ya wane hene ya wane che ndi na mpa nifra se edom enisa di osu entakrache entakrache no pompon suonu enti sanati enti uhu se enfra na titi ewura ni moni nyina no a ekurokura won ebi a won din ebi a na henfo mo hye no so enti ehu asem titi won de na ka yewura eda yewura eda na ye de enfra na twetwe no enti ne efra titi won efra no katese onfra titi won sa ne efra no ene de enye ne sa biu and so ahead and so on. Bibi a yewura beko ba bia bia na wo tipaka mo kra bo nse enfra kra fo no enfra so fo no omo de enfra na edi yewura benkum nifa yewura benkum nifa ya de bon ho ban eno ade no akra ye ko de toso mienu
2: okay ye toso mienu no
0: da ni kra wade
2: kuna wade no se o ba bia wu na ni wo fa ni wo fa ase
0: na onia
2: ana onua
0: onua
2: santia mamre mutime ware onua
0: onua onua ni
2: wati wane afrim mutime wane yere
0: akwa me ni wu na bi ade
2: okay ware no
0: akwa my
2: o ware no
0: david
2: yes or no
0: david kare me
2: ona ye enye enye mom
0: am kare me ona ma hodi ni so
2: e je ni ni kan wade na bi ni mo se ye diska edis kanu man enu enu kan ho no kuna wari enu de enye sika sem se o ba wari o fa yire no so o wari no ana wa ye sabre na o fa awo no o ba no eye o yire kuna wari se akire o pese o wa no o wari pa o wa na no de asade a ye ma o ba na na nkrofo kekan
0: but
2: ne me de me ntse o yi o ri do me timu ya mbra mi chama won ma
0: o chama
2: mi chama won o ma ka se sika ya de ba ko ma yes karoni akwa yi kuna wadi eno
0: e
2: mi se o ba na wuo na ne ne ne kuno no ne wo faase e fa no aware
0: kuno na omia
2: wo fa kuno na omia
0: o ti ase de won ti me wa no iso wo dia o ti me wa no
2: e je no ne aware e na sika no de e no ye asade a obi e kunu e firi mu a abusua no mu o se ye bo na kon no
0: e ko si bebe
2: ko pem kan papa bi en kafe
0: afi
2: na de e ye ni wi abi kuro no san o ba je no che enti ana busi afo na fanse wa nyansa enti onse ni papa mde nka
0: afi
2: ibu wa nka fe
0: afi
2: fini nyina afini nu ya stella no o da so wa
0: akram de bi kan ho afi ne so a e busa wo bi o se o peso wa no oba na prince so oba wari a ene e wa ko ti kra do so no e da oba na sin afia so no ye odi ade no ye obu sen se ohima anabema una wadi ade de
2: paden de wafa
0: waso unu atium bema di bema de so so no tium unu wadi unu ade wafa no tium na na yire na afia so oba wa no bema no prince oba wa no a na ye bu so oba no se
2: oso open
0: mami open no oka se pe ama wa no a afedie beti kra do so na da oba na se no afedie na oba e kra wadie anu ne kra wadie no ye ntia na kra o mi esa akra de ntia na na na mi esa adibe
2: se o pese o obetwa so
0: betwa so
2: kra do no wo ye no on fa mo ko be ma fufuro bi on fa na ehwe so ene bambo ene bibia ne be ma wo japade bi
0: o
2: be
0: wo ba
2: ne bi be hwe nkwara no so yi e ti no on pese obi wa busia na mu bawa no no toa abrabon so
0: ti to na na kwasi akra na nananom wo sika kokko ni sika futuro no ebi ana be ma na wo sika futuro bi no de asie ne ye nanim ani se ya mo nwi anware no nananom fa sia anware no oba oba na be fa sika no edi nananom ni ati ye edi
2: wo anso nkwa de bibu ho
0: a oba hu
2: oba oba oba oba hu
0: bo hu ana nan ye kan se onya wa no a bibia obia no o de baba obo hu oban tim fensie no a okunda obo hu bibia ebi so ne koko ho bi ajapade o ho enti na mbia sadi akra ne to so min san ebusa ele ebusa se dani hiritua hiritua ne se
2: kakra on se yo shire kuko ni wo shire toa edi bi kan se shire toa ene ye toa no shire wo mo no en ne ye kan ho sem san se shire kuko no dia ene ye no oba na ya memfan se ye ja obi ni kura ja no e shire na na na kuma ekotu egu nu se wa mo brabo ni bia ni nua be ma no so wo ja no on ti na ne man mi na confuse shire toa ene shire kuko
0: akra mami mwem kakra
2: ye ka shire tuwa dia
0: shire guo no
2: tuwa shire wo mu
0: ye ka shire guo no atie ye wo shire guo shire guo ni chie ni se bema na jia oba no bema ni nia eba kwa kwa guo ni nekuma ane shire ya fani shire guo na wogu ni shira sika obi tuya ma nekuma ane fani shire kuko ni fani shire kuko shire kuko ni sika utuya ma nekuma ane
2: No supi.
0: Na shire tuwa ni diye. Wode ni mwate. Se ye deye niye. Ben fiye se oho. Na fe diye. Oba ane kore ni mkore chi. Kore ni mbaiche. Oho se. Oh. Ako si papa. Kwa jo papa. Me sabo odi jwa tuwa ba. Me sabo wala. Ne shire ni atuwa. San kofa. Akura. Jen teda da. Ano so nyansona.
2: Ok.
0: Eno je frane shire tuwa. E diye o shire kuko.
2: Je
0: kuko ni e sika. Ne kuma ni tuye. Ye de manu. Ana hire guo ne ye
2: hire guo
0: ye guo ba ne hire
2: hire se bi
0: atu
2: wo di bem anya bori bia na
0: be
2: man ja no
0: ko ba bi
2: ko ba bi
0: na hire twale de oba ne be man nyina te ho ase se nkoya nti o ma yesa mal bio ana je ne wa guni hire twa mo sha na so te fo he ne so e to so nai empani si ahne pan kasa de na so anya bra kumpa e ko fa he ko sirenimu ya kase wo ko sirenimu a mika obi ahun
2: ibidwa mu kai nkwara nkwara ano
0: nkwara bɔnni
2: ko sere ni ndu ano mo bebre akra na bebre de kan se akobon tima na guna ni abawa gutumo ayade
0: bebre si obon tima na guna beti
2: na
0: se obon guna ende no ku
2: na afa wo mani so
0: afa ye wo ajabe ne de entima no wan si amna fi no hata eh eh no obon tima ende wo okwa hantima wo abato ne kokoso ti na otwe se na media no so hun se entima do ye wo no ti na si front man e bia meka ho hyem akopo ya aduma na otwe se ne eno so meka ho se akra de twa to on twetwe de
2: okay en twetwe de no na bi mu se wo atu firi akwa atu firi akwa eno eno ye de but twetwe de pa se wa yira bi akrom se abrante bi kwa bukire ni nua ka che se he trafie o eh ana of course we ma ba ko mi mi ja
0: o hwe ko
2: o twa dan mu hia ya no ba fi ade achi ye oko dan ye to so ba mi ensa so ye hu
0: eh
2: afa ru oko ba sa ha se ne anuraga
0: eh
2: o me hu afa de oba na o betwa efie na ni wo ko betwa ba mprese wo hu
0: o nge twede
2: wo ba ade ni twede den
0: wa yira wa yira
2: e ya pa wiram e ta si wiram ana e se si obi ko kase mu enti twetwe den
0: won twetwe
2: ne se bia otu ha akwa akwa otu akwa
0: de breaker sa
2: breaker sa mu chama won
0: mu chama
2: ah mire me
0: akwa akwa
2: mu chama montem
0: ah won chama
2: ne mu twetwe de de wayira
0: wayira
2: obe si wochi do sa akwa ba no ba no ba wo hwe ba bi enso edim
0: edim akwa ho de ka se bia na edepa kokwa ho de o se kokwa ho de pedima ko o se atika ne ene enhima na adia chia na to jwetwe akra ti wo yasese akori de ose ene enhima
2: enhima
0: na adia chia
2: anopa
0: aha
2: ni na ne anopa
0: anopa
2: anopa na awia bodi ase ne na bibia na ase
0: wo kota de wo so me market wo kwa de kota de wo race course wo tra wa manongochi no nkuru abu
2: ya kota wo me di ka to ne mani
0: ya to wie
2: ukwa unye bi
0: unye bi
2: shema e wam sorry ntemo wame adie pa
0: pa pa tika ni
2: bi no nani fa no mu babi hia entosi mbako ni nema beje
0: beje
2: fize mkwasi fonzo wame suso
0: wame suso na wame
2: bantem
0: wame na
2: wame na wame suso na
0: misi bidak ebidak
2: anta wano mwabe no mkwone fa wame kwa na ubiye di kako to obato ama
0: obato ama
2: obato so ato
0: kwa chi kukun ono wako ono na eno Ota ya nono was ode adia se wono osiesie wo se nyo dia
2: eti bibi an ntem
0: wo nyo dia na wo whatsapp ade na wo osiesie na wo tom obi na age faso
2: ball dey no at once so ota ball at once baller no ball dem ota she go
0: dia
2: ko dia goalkeeper no wo nya wo osiesie no okodam bi edi obache no ye dey ya hwim bo mi se na dem
0: na dem ti atika ne ene ehima ana no papa no mana wo I race course run papa no nine no mean sa na e dru ho na e kwa ko fa entosifo no
2: obi su ba busa sisire ne kwa bra fo
0: kwa
2: kan wase
0: me kan wase na wo obi a fa bra
2: no me okay sisire no en kwa bra fo wo mi na se but kwa bra fo no so sisire no abia
0: kwa bra fo
2: no wo su che sisire no
0: omo abusa
2: omo abusa mo din pa na kwa brafo no kire se obi o wa ho din na edisisire we no aba beka wo se sa na me menim no sisire kwabrafo sisire nko kwabrafo
0: kwabrafo nko o ti bi se
2: wo de no na ye de akoma sisire we di sisire no ene kwabrafo wo mu nyina
0: wo se
2: di penipa o mu mu
0: o mu ade
2: ah di abusia
0: o mu ti fu
2: abusia
0: o mu ti fu dia
2: dia dia bi o beti me afu nipa ko beti me abu
0: eh se na
2: o mu drupa
0: ah
2: o mu de papa papa papa enti adue anu ya busu ya no mu na wo mu fu wo de wonde so pa de wo de
0: kobra fu
2: ha o tumi kaka akura
0: ei
2: ah so train se on kaka o titin se on kaka o baka
0: o tumi ya chi
2: ah
0: oh nice
2: minim de o kai
0: ya de mi kai ya mi chese na o chese na ye obi a on bofu din se be ya bo hu difference no sisire ni bofu din wo ho ana kwaba fun bo enye o manya de kro na o mo ho de na se ana o mo esuban ese ndi na fro
2: okay ni ko ye ju
0: mo ni me pe bo ayin de fa ni bi e bo sisire no
2: ana o bo de onde o no osu
0: osu
2: won ti sa du e won ti sa du e wo ni adu e ni mu de won de o ya ese kran mai bi sa ni bebre won ho na mo du
0: mo du na izu a wo hu bi
2: izu a de wey de no akonya bi
0: eh
2: ayi mo an kura ho na o mda ho no no e no pe jate wo na o bi no bi
0: akra wen ya de ban
2: ne ko wa chenti ni nim
0: se wen ya de ban ne o akra wa se bi be kan sa na e ko eyi no
2: o em se eno a enti ayi ene se de ba ye ni o pe ipoku o si hwide ba ko Mammy quite do a bam prensa.
0: Eh,
2: Ucha mean while much lady young Nanka yet young. I fear Esther as you fear me and son. Anna, as you are there, Uti, as you are there, Bacon. Joe John Keen, Bacon. Of I out. Also, Echa mean young man. Opani ya manu mienu Mr. Abra wansu su chwa bako waterproof ofenso oba mprenu uchwa mienu achampo ankoye
0: champo ankoye
2: obofo waso obofo
0: obofo plan kwa rasu
2: aha kwa rasu oba wa root
0: wa
2: koma ne ba mprensa wo yire no nti oh
0: hey akwa
2: de ye o ya mi ansa
0: aba
2: baba de dika o ya mi no akire o sa ba o benya ba wo na ba ka ajaja ben no woni o fata o ma ya de pa anti ata if you see o si ya mi no danso watch dog mi no o si kokobra no atende Boise Bacon, Evans, Aputuja Bacon, Owahine, Mienu, Anui Bacon.
0: Mukro, Mas Bacontan,
2: no, ne, ne, ne, de Anque ya Bacontan. Quadro Abancro, Mienu, Grace Atonsu, Mienu, Mr. Bra Kubase, also Echa Mienu, Honorable Mienu, Nipa Enyewe, Araga mienu wafata bakon ena best man wase wa danse wansu nya bakon ne de modem bono ne de
0: efa nipa se
2: efa nipa adyonu enu
0: 25 na yes. Ebiya nchwa miensa
2: miensa
0: ama aru tunkwa
2: uyere isa so, ena Esther Esther ansu so wansu nya miensa
0: Esther Boafo Esther.
2: Boafo Esther.
0: Akra, baby, I do want Chebia.
2: You. And
0: you. Want Chebia for Bransana.
2: You. And that's it. I don't know this way, you know, Michia or no. Emma won the year. Eric Chung Barima, Minana, who changed up Eric, when we hear Ninkoranina. Yanimaku, when you're penny. When you're penny, Yanimaku. Nchi mami dunume chana nyumri afi Joe King Muta for 7 day Adventist, which I will give to Aduma, Ono Mame, Nunia Numina, which I am. Lost in a Banu Kepkus, which I am Pastor Samuel Asari, Nianti Francisca. Mufri, America, Ba, Ghana, Mamu, Ajo, Mamu de Ye. Great awakening, great Adventism awakening, which I am on Mokampo Honum. As if our new Tafunina, Smichia won. Afe Frank Ajay, for Mena Church of Christ, Madame Funun, Chiano. Auntie Akutubana Nayere, Auntie Ataya, Bena Smichia won. Kojo Boatin, Anna Nana, Kojo Boatin, Joseph Kojo Boatin, La Chiance, and Anna Edubofo, Tene, Auntie Sewa, Germany, Chia woman, Yena, Mikoman Kazifunina, Mamu de Ye.
0: That's it. Akra na men kwada mo masi mi komi ni na nti am opini otosu mi ni ana piao ojuma di a obobo adam masi man isi a o si community center madam masi na na e ma mo piao chidom etiem adam masi hima ensu tiem anko bia me ba mo ansu otiem ni de akwam dabi e ga to a don tin twefo o mi na chanko ni o mi tiem na adam masi a chiam fo ni na cho ba fo kwa chi fo su ana bua sanga sefu e ba fo bia obi e mande na na osu o di jamoni na ile tie me terra ana mami madam lucy e wo se fa bua chi education center o mo je shan fo ba bia mo bia obetim no back aba se fa bua chi o to chi mai na e ba ja kwada na David e wo Stuttgart oni sami o mi na wo Stuttgart David e ye editor African Radio editor o tie me den Mr. Adams Mr. Buti, Mr. Boatin, and so Tim. Afei, Makunta, one me, and Konyan, and so Obiposo, Masi, Yaman, ye, and so Tim. We born in Felicia, and Tiamu born in Felicia, on the Swabia Obia mission. I was a baffle, and now in Tibama. I was a
2: sophomore.
0: I knew a sophomore dear in Tibama, but dear Mobia. So for the new year, Ofram Mr. Beck. And I say, we bet you can't wait. I feel with 055-22-63-110. What the bar? How do I make an effort? So, not it, my boy. What the Akra, JK, and Ka? And what do I do? So, what the other do I? And I'm trying to get a woman. The BBRC, so I'm going to make my day a course. Now, I'm just saying, if I say Asia, I have you. Baby Adre, my friend, technician, baby I will be a Israel bra. Now, about 20 million is mine. Yeah, I'm a technician, and now, if I say a tearful, and I say, and I'm going to ask it, I say, of course, yeah, I'm going. Obi a obo modin bia se anka obebe ma wanti mama mu bia no ofanche na otwese na akonya ho na otwe bia yebese ne se yesemu obi di ba se odi ba ensam fama bio oba ensam abio se ne be ajuma ni papi tie enti wa wodi ka ba no ensam abio na edi nya da de nwan be ba se na beti ma koso ne ko ba se ba koko no sa ba okko no sa ba okko no sa ba fofo nso wa chiri ɛno yɛ akwanhyɛ papa a mesrɛm mafa no sɛ ɛbɛboa nti naatwɛ sɛ ne yɛbɛsrɛ tiefo sɛ wodi ka ba a hwɛ sɛ woaboa ho yie nkɔ nsa ama nkɔ nsa ama sɛne ɛbɛyɛ a bɛma adwumadeɛ no ɔma yɛtie no bɛfa adwumadeɛ no serious na atimi aboa atiefo nyinaa nnipa pinipa pii ka kyerɛ a ɔma ntim ama ɛnam sɛ foforɔ tumi ɛbɛ mu nti ka yɛdu adare ɔma na bi fo nsa ama wɔ mu a ama nnipa pii atimi awerɛ mu ɛnkyɛ ka yɛdu bɛkɔ so abe che phone bio enti obia opeso to adebia kokoya do o so me PlayStation che ho kɔtɔ ne nyɛma no bi akɔtɔ bi a kɛadu nso wobɛdidi ama obiara de bi kɛadu nko a nedi wobɛdidi ama obiara de bi ama yɛn nso ɛnkyɛ korɔ bɛkyɛ fone bi ebi aboso a yɛakɔsi yɛasi mu yɛ a ɔde fone bɛba ke baabi a wɔbiara yɛkyia yɛhwɛ anim sɛ amanfoɔ fone so a wahyɛ wɔn bɔno wobɛsa de aba na atumi aboa yɛ nyinaa kɛadu baako bio a meka ɛnɛ yɛhyɛ no nso wɔ dwumadeɛ no mu sɛ ɛnɛ bebree wɔ hɔ a na ɔde dwumadeɛ no wɔte ani ayera koraa asɛm a moka ne ɛmfa baabi a yɛhwehwɛ nti mesrɛ m yɛ a wonya nhwɛ mu ansa na moaba afidie no so sɛne bɛyɛ a ade no bɛyɛ adesuadeɛ ne yɛsua me wura ntima ama mu nɛ agya du ntima ama bia wɔbia mekyia no afei nso nana fijase ɔntimi amamu nɛ nso baabi a wobiaa mekyia no me nsem no ɛwɔ bepɔ so me nsem no ɛwɔ adwabea tia baabi a wobiaa ɔredoɔ akyia mu nyinaa mekurom adamoasefoɔ nyinaa mekyia mu nkɔ so ɛnti adwumadeɛ no na yɛwɔ nnipa pii ɛde ma mu tecritian ɛne yɛhwɛ no kwan sɛ ɔbɛba ama yɛtoa adwumadeɛ no so ansa na ɔma yi no